0: di obi yire chi ye ka chi chi wan peso de ye juma mi pe kwotase ne ba ko a chire se o ko ye oba ho ade a ji se o de kwa so dem ko bon kwa siaka ye wedding an sana yakopo a chiatu mi pe kwotase ne ba ko a chire se sofo etubi jira na ene eja tubi di obi bam e ma wale e ebra ena ne eja enim ho ahwe mi se se mi nyasa quotation we pe mi number 0243 325517 unya quotation ba ko kra de ma mi beja preaching mi tro challenge ma Bible scholars ni na Matthew 19 wase sai
1: wase aware gya ye ho asembisa
0: aware sai gya ye ho asembisa
1: na falasifo ne panenche beso
0: ana falasifo ne beso ne hweye
1: se obi wo ho kwan se
0: obi wo ho kwan se
1: asembia
0: nti asembia la nti
1: oja na yira
0: oja na yira na
1: obuase won se
0: ana obuase won se
1: monke kan ne se
0: monke kan se
1: efifitiasia
0: no
1: obo oba ne beema no
0: yo obo oba ne beema no
1: obelman oba no obo won
0: belman oba ana obo won
1: na oka se
0: na oka se
1: enti no nipa beja
0: na
1: ja
0: enti no nipa beja
1: na
0: ja
1: ne na ho
0: ene ne na
1: but no akofa na yire
0: no de no akwa ade ade akofa na yire etu hwa ena na eja wale a oba na okunu wale a ne ya nti awale bia ewa abushia fie no ohwa enta enta nyina
1: sa
0: tokwantokwa bempa because o say nani enani eja no hyemu wale a mu firi wo mu na makope mu ba bia tena
1: sa
0: ti ablanti a woti wase ofie ma ne nya ode prope na kope ba bi patena
1: sa
0: na unia no ma no begu awade no
1: yes
0: ka emi ma me pa
1: amen
0: mini aba wudu kuno kwotena abushia fie bo pofofro hallelujah
1: debia confusion
0: na confusion baba ho wose nane eja mo ka mo hobo mu a mo nko enane eja eka mo bo mu wi a mo te mo firi wo mu na mo nko pe baabi ntena
1: sa
0: mo nko ba mo sese mo kokura na mo ba puto na mo be di a ewa urade nsem
1: sa
0: hallelujah
1: amen
0: to aswa
1: wose yenti nipa beja na janene na ho
0: nipa beja na janene na
1: lo nokofa
0: na yero wo ko bata na yero
1: onyina koye honam kro
0: na onyina koye honam ba ko
1: dina wona so nya baanu bi
0: hallelujah
1: amen
0: enane eja ade moma awade awia mo ye honam ba ko awalefo mo nya honam ti abrante aya ma yero fa ufun kakra hallelujah
1: amen
0: ababa wa aya ma okunu fa ufun kakra adwo boni ti na oba na okunu obi ntumi fa de yonko fun
1: dabi
0: cheke urade din na
1: amen
0: adwo boni ti oba ni okro bi ntumi fa ni yonko fun woso mbe no ba ye ho namba ko ablachi a wo bo yire ma urade nkasa nkyrew hallelujah
1: amen
0: sade wutumi mu ni padua no sade urade so kasa nkyrew urade won fa ye bo ni che no nsiesie yen
1: amen
0: ye ya yafo ma urade wo ye mabo hallelujah
1: amen
0: fiti sable ye sa kyra ya dwen awade e ye eh urade a mo se enye problem o na su nipa ni ewo mu no oba adwene ye be ma adwene ye hallelujah
1: amen
0: adie se ya wadie pa titre kan ho ya bufuo hallelujah
1: amen
0: awadie oba so ho so be ukunu gwosura na waba fom hallelujah
1: amen
0: ukunu ba fom a na wo so adie ade wa kosoro na se koye negative plus negative a na peja wom hallelujah
1: amen
0: na bible sa wale saye fo be gira dem wom to aswa
1: enti dio nyakopon di akabom no
0: enti dio nyakopon di abom no
1: hwe na nipa bi antitim
0: hwe na nipa bi anya den
1: antitim
0: ene hwe se na ne agya etete awade yem
1: awo enti
0: ukunu nam nim so wo sika wo sa ona hwe yesu wanam kra na opriti priti ukunu sa minim se adwuma ne kra ya ne dio sa yesu ona na o adwuma mu a o yesu masuma no ukunu sa private care ya obe wari o de bai sa anya ne dia wa kosia betimi abema we padi na se wa kura de odi kofa ye bo ankeye boga papa bi sori ya no de ka ba besia wa ja bema we yetri dia kwa kofa kwa we bible say di onyankopon akambom no say ye hiawo say ya ho kireo ema nipa biela wo ye ohino wo ye president o wo ye sofwo wo na bible no wa wi ni nyina gu tirimu a bible say ema obiala nya de ade entitim so so e
1: o say
0: ah
1: okachia no se
0: ana okachia
1: se ende mose e mai kwase nye enya awade
0: ana mose si ma kwanhye yenya awade
1: wose won se
0: ana osi won se
1: makuma din ti
0: makuma din
1: ana mose ma mpan se
0: ana mose si ka se
1: monya mo yire no
0: ko jai wo yire
1: e fifiti ase no
0: e fifiti ase
1: na kente sa
0: in the beginning genesis 2 no wo ka adam ne yifu bom no awade adwem no na kente sa o
1: sa
0: hallelujah
1: amen
0: to aswa
1: e ti mese mo se
0: nti mese mo
1: se nya ajama ajama mo nti
0: wo yira nkobo adwama wo kura nkobo adwama
1: na se wo ja no a
0: na se wo ja
1: na na wo ma ana sa awade
0: eye gaman ene owuo ye beba ho hallelujah so wo yiri koba adwama ya utim jaano ukiri koba adwama ya utim jaano but opa utim fa wade hallelujah

0: utumi opa utumi ye diade efa wade because o si ye fa ye fom so anche
1: se
0: de ejo wo soro no se diade
1: ade che
0: ade che na mo modi che no san koye bia odia utumi ja no hallelujah
1: amen
0: because o si mo ni adamanfo ani afra
1: sa
0: ani aware se ye fo hallelujah
1: amen
0: no bia o ye adamanfo wo mumu ne de munye ne ntwe mo ni ni di se de parpo babo se mo ne ne mo eto ye continuous obi aye ni tata so na so di woni hu ne ba ko mienu miensa o so ji no afri wa bla bom ade ama kwan ma wa de jaye ba ye adwaman ana Romans 7 no so to aso wa hama me ana ko Romans 7:2 ne so a owuo ade so tum tete a wadiem ye nkan ho ti wa so wa heha Romans 7:2 no o so ba wo so okuna se ye de ne kru mra ade ade a chechere no eti so okuno no wu a otum wale na se ne kru wale ne kru wu di a wanya de ade na so fa de kuno ti a aya ware sha ye fo na bible so ware sha ye fo so beja won chefa e wo jata die num to aso
1: o se aha e ti mi se so jeja won monti
0: anya jama monti
1: no bi jana yira
0: no bi jana yira
1: na ware fofura
0: na ware fofura
1: sa wade
0: hallelujah me yiru nko anya me de meja no wase ya wade
1: ni papa
0: wase yiru mu me hallelujah
1: amen
0: meja no wase ya wade mikru num wi waja no wase ya wade etu na ko wade o so to bo ase bo mpa ye na ma wani ta ho a opre na ko fa de yemfa na duru ba bi na te wuntimi na se wanko bo jaman wanwu na se odunam sa kwan ne su jaina bible se waya wale se yefo na obi na obe wale de tuaso tuaso tuaso
1: e sefo ne se ne se
0: na suafo ne se ne se
1: sa na onipa na yire ntam tia dia
0: na suafo se e urade se sa na onipa na na yire ntam te dia
1: na nya nya se wale
0: ani e urade ani na che se nse se ye wale aha
1: ka che won se
0: na ka chere won se
1: enye ni panya na betimi agi we
0: enye ni panya na betimi agi
1: ji wona wodi ama won
0: ani won mo mo di ama won
1: na itutufo bi wo ha
0: na itutufo bi wo ha
1: wo won se
0: ni bi wo ha ye bo ne se onu de oba wiase o ma wale bi ne paul na wa wo ti akon na wo mu de ese se wale
1: o wale ye
0: ka emi ma me pa
1: amen
0: ye wo bi wo ha de oba akura betimi agi ne nche mfie du kura onye oba no hwe oba bi wo ha de bema bi beto ne nche mfie numo dumi eh eh on fa ho obebu ho na man nani kura ni bema so
1: sa
0: bible say onu say nipa ne de enitutufu obu wa urade na ne de ama won say won mo de amun nante sa me yanwale na wa wote nka say sesa wale de
1: so wale
0: o so wale to aso e
1: o se enitutufu obi su ho no ma
0: nipa bi su ho a
1: o so yin ntino aye won sa
0: obu ho a o so no heaven nti won pe say bema bi abe ha no
1: sa
0: heaven nti won pe say oba bi abe de ade ebi ne paul to aso
1: o se de obetima ji we no
0: enti wa obetima age no enye nhye
1: ne by force
0: on for so hallelujah o pa no wa wale o mpe so a men wale e wa urade nhyem na mom so we wa dwe so wale na ko buruburu adwaman dia e urade no obedi no nyo nyo nyo nyo nyo nyo chaka urade dinda enti wa bie kwa to ama o se untumi sha ho so nti ye de ade
1: wale
0: wale hallelujah
1: amen
0: aha to aso 19 no for 19 no mami verse 19 what can ho
1: verse 19
0: aha
1: di waja no nani
0: verse 19 no
1: aha
0: aho sala oka verse 19 ye di waja no nani to aso
1: sa wase di waja no nani
0: aha
1: abrante ka che no se
0: na abrante ka che se
1: be di enya so
0: me di enya
1: di na di na ka
0: bi di na ka bi o
1: yesu ne se
0: yesu se ne
1: so pese kon kwa mu a
0: so pese kon kwa mu
1: koto de awo
0: koto de awo
1: fama ehiafo
0: no koto de awo nyina be ma ehiafo hallelujah
1: amen
0: ha check out radi din
1: amen
0: at first corinthians 6:9
1: First Corinthians 6
0: chapter 6 verse 9
1: na wonim se wona wontre no
0: bible say wonim se omo omo ntre no
1: enko yakopon hindi mu
0: enko yakopon chea na
1: ma wona dawo
0: ma wona dawo
1: ajama mafuo
0: ajama mafuo
1: abosonsonfuo
0: abosonsonfuo
1: awade seye fuo
0: hallelujah
1: amen
0: let us see ka omo omo shuma boshuma awade seye fuo ka
1: yes
0: hallelujah
1: amen
0: book Colossians 3 na verse 5 for beka chiro ana Colossians 5 verse 3 no so beka chiro seye ka abosonsonfuo a enye kwa ku firi no omo omo ja omo yele nam na omo omo ja kuro omo nyina ya abosomsomfo ti se kwaku firi nom ati se ayi antwanu adwamanfo nyina ati se saa mlepem no ye be preacher fa adwamamo ho we de enye adwamamo ho asema ware se ye ho asem ne ye ka
1: saa
0: wo se omo omo ti nya nyankopan bi no hanom
1: adwamamfo
0: adwamanfo ware se ye fo
1: saa
0: wo yere won pra wo kuro won pra me yere nkwan nya me yere suba nya me kuro nom wi me nom sa wo ye basabasa nkwa so nti me ja no Bible say, "Uko first Corinthians 7 wa." Oso so ko wale. Na se onimpo no onyini a. Bible say nya no.
1: Sa.
0: Na ono no ntia se se. Uno. Uko asolo oro so som bosom nti. Ono no bako a. Bible say ne de mane nko. Ka emi ma me pa.
1: Amen.
0: Na wo onwa te. Sa de be ya wo me ya wale se yani.
1: Sa.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Na Bible so obi oba wale de ye ja no no. Ono so ade ade.
1: Obi
0: ja de yire, na so so kofa.
1: Osa wade.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Abla ba ma no anase wo ba no nko wale ya. Wo ya wale se yefo.
1: Sa.
0: So obi ja na yire, na ko wale foforo de a. Asa. Oba no a e free. Ade otumi wale. Ba ma so sa. O ja na yire, na ko wale foforo a. Oba no tum. Nemom, so mum ye no no we wale we wale. Na so ko wale a. Oba a oni ni kunta matete. Na mu kuso mo ka asam no.
1: Mm.
0: Na ko fa. Bible say ade ade.
1: Osa wade.
0: What say your dear? Eti Revelation chapter 2 21 to 22 no. Revelation chapter 2 21 to 22. Kai ho. Na fi atwa dwuma die ne so.
1: O say,
0: "Shaka wadi din." Ba say,
1: "Na mama na bless say."
0: Onyakopo so ama bless say.
1: On fa saka firi na jama mom.
0: Fa saka firi ojama mom.
1: Na so wan sakira.
0: Wan sakira.
1: Hwe.
0: Hwe.
1: Me dey beto mpaso.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Bible no, bone awurade de ombeto mpaso judgment day. No wa hwe won eya ware sey for ne adwamanfo. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ade tie awurade, ompesa ware jaye beba, emofra ne tie o. Because adani eja no, awurade de nkola na mamu no. Mu na wose motete akran makran beye obesuro awurade. Hallelujah.
1: Amen.
0: Etuko Proverbs 22 verse 6. Die ntira awurade mpa ware jaye no. Proverbs chapter 22 verses mebusha
1: chaba fane kwa yam faso
0: it was say ena ne eja no mono mon kira bofra kwan a onye dia na ware say ye ba mo mo be da kira kwara no kwan
1: da bi
0: etu hwe kwara aye stubborn ni nyina awari jaye ne man kwara aye stubborn
1: sa
0: en kwara stitch it sa ba nyina fira wari jaye
1: sa
0: papa ndi mame ni jaye da da da da
1: na kwani
0: ye mama su wo subi wo yemu aye nkwase asu
1: so ja me dia
0: wono oba ni jaya
1: enkura no so ene me hwe
0: o kupon be show rough. Hallelujah.
1: Amen.
0: Oba ni jawa mane nko ni ba bi
1: nkwala
0: ni ye wodia
1: e wodia
0: urade be shira o papa papa sa brandi e oyire ja wo no okọ no wafa wo mana wo hwe won shanka o papa papa.
1: Amen.
0: Wo se kira bo fra kwa ye won fa so
1: na so onyini a
0: onyini a
1: won fire ho
0: ene abatan ene batan bo ho obe ho ne ba osole no onum no oba obeba na nkwala ni nyina da
1: sa
0: ye ni tam ye de hwe nkwala man kwala ye stubborn
1: sa
0: chaka urade din.
1: Amen.
0: Ate eti oba ene ba ma kira ba fra kwa ho fa so
1: na so onyini a
0: onyini a
1: on fire ho
0: eno Kristo hwe hwe fe fe okje first Peter ni ma chapter 3 verse 1 to 6 ne ye fa nkwala ne bia ne ma to aso
1: sa petro ngbe di kan ne nyansa. O se oyire no mo bra pa.
0: Bible se eyire no mo bra pa.
1: Na sala na mo oyire no.
0: Sa na no mo oyire no.
1: Mo mra mo asema mo ara.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Awurade mpa ware se to se eyire no. Mo mra mo asema mo amu kunu no.
1: Sa.
0: To aso e.
1: Na se bi no mantie asema no so a.
0: Se obi antie nyankopan asema.
1: Do wa fa oyire ma abara ba papa.
0: Ni ba woti fie mu no. Ya hwe wo e se de wo ne wo kunu sitie. O se se ye hwe wo ne wo kunu se de o ma wade ye no sitie. Na ye kon do awade e.
1: Sa.
0: Hallelujah.
1: Sa.
0: Ana de Christophe ma pa wa de fie bi mpa obitum kasa so ma se ne yiri nti menwale da
1: menkwa so da
0: tu aso e
1: wa se se obahwe ma bra ba ho
0: tie so obahwe ma bra ba ho tie so
1: o osuro mu
0: o osuro mu
1: na mo mo ma hyade nya hunama ni
0: nya mo ma ma hyade nya hunama ni de
1: sa wo
0: ma sa wo
1: sika hye
0: sika hye
1: na ntade hye mu
0: empatia ne dressing dressing emfa ma wa de ne nkosi hwe tu aso e
1: ne mo ma ho sisi nya akoma mu nipa wo hu
0: hallelujah. Ene ema kwa wade a ye de kopa hunyade. Hallelujah.
1: Amen.
0: Onyaka fama okunu onyade a fabra etidie ne kunu beto ama ne bia wa minim sister bi ne mpabo akota tie ti woda so firi bigum ade kwa na jino wiase. Hallelujah.
1: Amen.
0: Oba be sie tumi koton tuma less by 1.2 na ne kunu na ma pe bo sie kotua nkola school fees osimo mamo masesede
1: enya hunama ne die
0: enya hunama ne die toaso e
1: manya honhoma ejuo
0: manya honhoma ejuo
1: eyeko
0: o Kristo ni ba ma dress ne simple
1: simple
0: toaso e
1: na se na saa hu sesie na ne boye din
0: saa hu sesie no ena ne boye din de o de wo hye ne fofofo wo ha no awurade wo hu ne sye ne boye din
1: ne kata hu
0: ne te se de wo hye ne boye din na wo hu no awurade wo hu sye ne boye fo
1: efo.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Enti nsye de nipa hye demo hwade onyakopoye de ade to aso e
1: o se na sana titimire mu no ɛma kronkron mo som nyankopɔn
0: ɔmohyehyɛ
1: wɔ mo ho ɛberɛ wɔ ho ase
0: ama
1: wɔn kuro
0: no ama yɛ kuro no me nua baa wobu kuro anaa bible sɛ kuro no ne ɛtire nyɛ saa na ɔkae halleluya
1: amen
0: kristo ne baa wobu kuro ɔgyedi ne baa kramɔ ne baa wobu kuro wo kuro ka baako no ɔka mmienu ɔka mmiɛnsa no toa so ɛ
1: sana sela etie abraham efere
0: mi sana sela etie abraham
1: efere mi wula
0: ene kristo ni ba afere kunu kosi papa kojo papa dada bla kojo wose wo fere ni wula aha
1: ono na se moye papa
0: ena se woye papa
1: na munsu ahundie biala
0: na osusu ahundie biala
1: moye nema
0: woye diade
1: moye nema
0: woye nema ituko Ephesians 5:25 na yen kan ho kwahwe progress no mami ko progress uko Ephesians 5:25 na wose kunu no so monno moyere no
1: sa
0: sɛdeɛ kristo nso dɔ asafo no na ɔde ne ho mae mae aberanteɛ yɛ adɔ yere yɛ akorɔkorɔ wo yere ka asɛmpa kyerɛ wo yere bɛma bi tom bie nano mekora mebɛwale wo koraa no na madwene yɛ me mahu deɛ yɛ yam kɔyɛ wo ho adeɛ bɛma kɔ ahyia ka ɛmi ma me paa mahu deɛ yɛ yɛ a mekɔyɛ wo ho adeɛ korɔkorɔ yere ka asɛmpa to ne tirim ɛma paa korɔkorɔ na mama nso paa korɔkorɔ yɛmi ɛbi nyinaa ba korɔkorɔ awalefoɔ monka asɛmpa ma mo ho na awadeɛ no angu
1: obi toɔ mo ho
0: a wɔ se meno mia no nka yɛ awadeɛ mom
1: saa
0: na yɛnwo na yɛnkyerɛ kwan a nkwalaa no yɛdeade na awadeɛ no agu no ɛbɛgya na meno mia no atete nkwalaa no
1: daabi ɛnyɛ yie
0: a Proverbs chapter 20 verse 11 mebusa bɛtrɛ deɛ no ɔsesɛe
1: abɔframpo
0: abɔframpo
1: ɔde ne neyɛ ne hu no
0: yɛde neyɛ ne hu no
1: sɛ nade yɛ bɛyɛ yie a
0: nade yɛ bɛyɛ yie a
1: na atene
0: halleluya
1: amen
0: nti nkwaraa no akwaraa no ɛwɔ ɛna ne yɛgya nkyɛn a ɛna bɛ me yɛhu sɛ akwaraa wei suban hyɛ ne wom ɔhyɛ ɛteɛ no
1: saa
0: ɛgya te sankɔle ɛna te nkran akwaraa no te kuma se yɛbɛda ne atete akwaraa no
1: ɛnyɛ yie
0: halleluya awadeɛ na gum obi apae ne wei nkwaraa atwitwuo wɔ nkɔfoɔ so nyinaa yɛ awaregyayɛ ɛna awaregyayɛ yɛtu ankɛdua ankɛbɛte pee totɔn tɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔ ɛna aberanteɛ sɛ woagya wɔ baa bi woapromise wɔ baa bi woapromise sister bi woapromise bla bi me nua baa bɔ mmɔden sɛ sɛ ɔnwale yɛ a woagya wo yere yayɛyɛ ma nkwaraa yɛ adwerɛ yɛ basabasabasabasabasa toa so wɔ sɛ akora mpo yɛde ne yɛ na ɛde ade abɔfra mpo ɛhu no afei yɛhu no wie a ne yɛatenetena koraa no ɛna ne yɛgya na ɛbɛtena hyɛ atenetena koraa no hyɛ ka awurade din daa ne yɛtete akoraa no na hyɛadeɛ bi ɛwɔ Proverbs 17:21 Proverbs chapter 17 verse 21
1: Proverbs 17 verse 21
0: ɔhyehyɛe
1: ɔse deɛ ɔwo ɔkwasea no
0: bible hyɛe sɛ woamfa w'ani anhwɛ wo ba na wowo akwaraa ma ne bɛyɛ kwaseɛ a
1: deɛ wowo kwaseɛ no
0: aha
1: ɔnya awerɛhoɔ
0: a wobɛte ne yɛakye wo ba wakɔnom wii
1: yes
0: wo ba na akɔbɔ korɔ no a yɛku no no bible sɛ ɛna ne yɛgya moantena hyɛ antete mo ma yie na sɛ wokɔ wo kwaseɛ a
1: ɔwonya awerɛhoɔ
0: ɔwonya awerɛhoɔ akoraa no bɛnyini ne wakɔyɛ kɔwenhyɛne halleluya
1: amen
0: toa so ɛ
1: wɔse na anigye biala ni hɔ ma gyegyentwe agya
0: bible sɛ anigye biala ne hɔ ma gyegyentwe agya nansa na akwaraa bɛyɛ gyegyentwe no na kyɛ sɛ na ne yɛgya ntete wɔ mo yie
1: ɛnya berɛ ama no
0: ɛnɛ yɛntea yɛma o
1: daabi
0: yɛfrɛ nkwaraa no junior ɛne yɛ junior junior senior ɛne yɛ senior senior
1: maameyaa
0: ɛnom mama ɛwuraama dres mama dres halleluya yɛfuro nkwaraa no ma nkwaraa no yɛ tabatabatabataba ɛna obi ntia obi bo
1: daabi
0: tane no woyɛ bɔde a yɛtumi kyew ne ahwew yɛwia de yɛkɔrepɔto akyerɛ wo papa sɛ bɔde sɛ nowayɛ nti yɛahwew na papa sa hyewa ka ho ɛnɛ baatae kɔ ahyia atumi kɔ ɛbɔ bɔsoɔ ɛkɔ skul kɔwɔne ne pa tikya sɛ sɛ wonim na wode wo sa ka me bai bie wo a awurade wohu saa baatae ne mmɔbɔ
1: amen
0: awurade wohu saa baatae ne mmɔbɔ twadeɛ bo wɔ Proverbs chapter 10 verse 1
1: nhyira nome
0: bible sɛ nhyira ne nome
1: solomon mebusɛm
0: solomon mebusɛm
1: ɔbanyansafoɔ
0: ɔbanyansafoɔ
1: ɛma nagya anigye
0: o ɔbanyansafoɔ sɛ wotete wo ba ma ɔyɛ onyansani a
1: ɔma nagya anigye
0: wawani bɛgye wobɛtete wo ba ma na kɔ skul ahwɛ no akoraa bɛyɛ lawyer wobɛdi sɔfo akoraa bɛyɛ judge wabɛyɛ mp akoraa bɛyɛ secretary bank manager wokɔ bank hɔ a yɛsɛ bank manager maame nie ma no baabi ma ne ntena ɛna wɔna w'ani nyi anaa
1: onigye
0: eti aya na under 20 blaster fo bobo no sha wo ba ni makelesia no mo a akwa ni nya na
1: ni beje
0: hallelujah
1: amen
0: oso obanya otete oba ma ni dane onyansafo a wankasa wani beje o wani beje
1: no bakwasia ye ni na
0: wrewo o se ye papa ni manwo ye ni omo wo ye ni omo hwe ni omo dia wale dodo ewo ma 24 ni 28 omo tu ye gu ye no aw se ena wo mo ho kire wo mo pa because omo hwe na ye yetumi abo won
1: omo ye mobo
0: mi nya me ma wo na so bi ni ho
1: yes
0: ano na ma mesia nya sa se e wose meso me ma ma wo no me ye den
1: hwe wo mo
0: hwe won hallelujah
1: amen
0: to aso e
1: obanya safo ma na ja ni je
0: obanya safo ma na ja ni je
1: no bakwasia ye ni na wrewo
0: no obakwasia de tem bia oma ni na ayuro ho sa sem bi Proverbs chapter 29:15 Proverbs wa chapter 29 verse 15 te to ba ni ye pa ene obi tumu de abanoma ekɔ wale obi oma kwan ma ye ntia abanoma no akura ni de anya obanti na asori a odi ni pupupu tie tie asembo Proverbs wa chapter 29 verse 15
1: abani enim ka manyansa
0: abro sey abani enim ka emanyansa enti akura wo jimi ahwe no
1: yes
0: abani enim ka
1: emanyansa
0: to aswe
1: na bofra watu no sraha no
0: abofra yato no sraha
1: ogu ni nanim asa
0: nkwara ni bobe yato wo sraha
1: pehwi
0: ye ntia won ena ni eja ti baabi hallelujah me me akosua mansa de me ba we de wo ba ha ya ni ni agro
1: eh
0: hallelujah onu ni ndi agro obese so nkwasi anyina gu ani mase
1: mm
0: bata ni jimi a wa jimi wo ba wa wo no utum bie wa no ka se obi ba ho amane ni ni agro na kra no obeji na tema ya de ade agu na ni mase wa ma me yura ho ama o papa papa papa wa ma me yura ho ama o papa papa papa wo si akola ye to no sraha no
1: oma
0: ne na nim guase oma ne na nim
1: guase
0: oso utok akra sa na wantete no a wo ne wadamfo nam ene waka kire wo wadamfo no se wo ye kwase a afi na wo na wo gina we wani matwasi aso okobo ba no aso afeli shege urade din verse 17 ne sese
1: tretena wo ba
0: anti bible say ne sa ni nti no wo ye ba tan a tretena wo ba
1: na
0: wa ma wahome na wa ma wa de ade wa ma mo hwe wa ma mama wa no ene ya besifie atoka sama wa wa mo le last hwe wa mo so mo wa ma ma wa ma hwe wa ma no hwe sofa ye sofa ende o se nkofo so a wa ma mo hwe wa ma no wa mo nyini nchew hallelujah o sha kura na kura ye so obehwe ne na na ma me na wu na papa na wu na de on hwe ne ma no Awurade ma ne tenase hallelujah enyini che because nkwala ne sofa odo onye obema ho one bi obeden etu ye ba ta ya utie mi na sa wale saya ba wadwunu ma hwe ye papa papa papa pa nkwala ne awurade de ne ma wonti ana waso se enya wukunu enya hoyere 17 no wakan ho
1: tretena
0: oba
1: wahome
0: na wa ma wae de ade
1: wahome
0: na wa ma okra de ade
1: enika
0: Proverbs chapter 23 verse 13 to 14 Proverbs chapter 23 13 to 14
1: wose
0: aha
1: emfa atenatene nkamia abofra
0: ti bible say emfa atenatene me nkamia abofra
1: na odi abahwe no a
0: na odi abahwe akora
1: ongu
0: ongu aha
1: so odi abahwe no a
0: na odi abahwe na
1: obaje ne kra frasama
0: obaje ne kra ade ade frasama ndo hallelujah
1: amen
0: Solomon David ibewu no friend ba Solomon wo tu ne for chronicles wo wose me ba me ko sura urade unyankopon hwe na kwa so ye na nte urade akwam na urade unyankopon ade ade ehira wo ena ba tan sen ena ye bie ya no etu ye ba fo se ye ba ensuro unyankopon hallelujah
1: amen emfatena tene nkame
0: abofra bible say emfatena tene nkame abofra na wo de aba hwe na ene international school bebre ye yi ema afrim
1: ye ja bo
0: hallelujah because teacher ni nko hwe akora no a de mame ne papa ne baba be yen no eti akwara ne sey a ene wa ne sey wo sey wo school akwara ne so omumle bebre omudi ni wo school mo eti se teacher ni na ntia wo ba no a na che sey ene wa no no eti wo sey akora ye to ne sra ha no
1: ogun omame ani mase
0: hallelujah
1: amen
0: to aso e
1: wose na se wo de abahwe no
0: na bible so de abahwe na
1: ongu
0: ongu
1: wo de abahwe no a
0: wo de abahwe na
1: ogye ne kra fira
0: samando na eno ansa na wo gye akra ne kra fira samando ena ba ta bebre nhwe ye mantie ye manum bebre anum hwi ebi numa ko ye akonhyafo awu ebi abokro no yache won ye ku won ebi de prison hallelujah
1: amen
0: to aso e
1: wose meba so wakoma hunu nyansa
0: ose meba so wakoma hunu nyansa
1: makoma beto meye
0: makoma beto meye
1: yela so meni beje
0: manso meni beje
1: na mesa wa ho besa pe no
0: na me ho besa pe me
1: se wa no eka de etene
0: sɛ woba pa agyina ko pagyani no wɔkɛ nyankopɔn asɛm
1: saa
0: wobɛgyina yɛfa ne sɛn ɛyɛ mp na ɔgyina parliament na wɔɔkɛsa wowu ne sɛn halleluya mame bi ka kyɛ m ɔse sɔfo sɛ mema nsia ma wowɔ no anka mu mmienu koraa te sɛ wo a anka meda anka mɛda ebia yɛ wii nomfoɔ me kuro ne mewo nkwalaa no a na ogyae me enti manya bɛma bia mana ntene meba no saa berɛ no so na mema no wɔ age bi mu a saa berɛ no ɛnyɛ ɛna ɛna tete because abɛma 18 16 14 ne 12 deɛ saa awadeɛ ne nwuiɛ a ɛwɔ sɛ ɔmotum yɛ deɛ ɛyɛ ka ɛmema me paa
1: because
0: 18 16 14 20 hɔ no ɛnyɛ ɛma adwuma o
1: ɛhɔ
0: yɛ mɛma adwuma sɛ ɔyɛ abaayɛ o sɛ ɔyɛ abɛma o ɛhɔ yɛde ade mɛma adwuma ɛti toa so
1: verse 24 no ahurusie na wɔtene ne ni agya bɛdie
0: bible sɛ ahurusie ɛna wɔtene ne ni na agya bɛyɛ de
1: adebɛdie na deɛ ɔwo nyansafoɔ no
0: bible sɛ obi biara a ɔwo nyansafoɔ
1: no gye ne ho
0: n'ani gye ne ho
1: ma wɔagya ne wo na ani nye
0: bible sɛ nti ma wɔagya ne wo n'ani nye
1: ma deɛ wowoɔ no ani ahurusie
0: halleluya
1: amen
0: ɛna no hwɛ proverbs chapter 23 no ɛhɔ ne akɛe no proverbs 13 24 wakae hɔ proverbs chapter 13 verse 24 proverbs chapter 13 verse 24
1: verse 24 no
0: aha
1: wɔse deɛ ɔkora n'abaa no
0: bible sɛ obi a ɔkora n'abaa
1: no ɔtane ne ba
0: yɛka sɛ wokora aba a obi a womfa akora aba ɛnyɛ de ade
1: ntea kora
0: ntea kora wokora no tembia wokora abaa no halleluya
1: amen
0: wonhwɛ woma wontire ne woma wɔse deɛ ɔkora n'abaa no wotaa no
1: ɔtane ne ba
0: taa koraa no wonɔ no o halleluya
1: amen
0: sɛ wontea koraa na no nkyerɛ sɛ wodɔ no o wotaa no bible sɛ menka kyerɛ wo sɛ ɔbaatan biara wawo a wontea koraa no wotaa koraa no

ma wo na makono no emfiri wo nipa dua no da fa kronkron ye fa som awurade na bra ke ye nim sesa na ye bra etia atem wo kura ba ya owo ho wenim da kura awurade baba empo de ebesi awia dum ye no me no me ye yanim de ebesi anum la me sa me no me ye yanim de ebesi anum bra no sia me no me ye yanim tienka ye bofo ye yemra ntibre na ye ma ye ni na ho wate wa gura dwama na che wa fa wo yire chi a che ena mpra twenti ablanti e kodwale a ne mo ba fo kura wenti mfa ntofie nipa bra dwama ya na obekɔ draw store ne ye peja condom na si soro na ya kyerɔ soro champion asere ye macho na mla che ne maba wa ma duma valentine day nipa tum gbo dwama ya ma condom no shoto na me bo mpa ya temu da urade ohwe na se on ma weekend ya omla valentine because of onkophobia wa so obekɔ won fisika obeba no wate yire sifie I tell you Nkofo sha so dem ma yeto metu hallelujah hallelujah hallelujah na wo shabala ntanya se na ye bawo ya no ya no muiti na wo twon ko se dabu dabu na se de urade besia pu asum no na me am preach ye ho me moba wo begina he na mpla 20 blay ko dware a ne girlfriends numbers nti one person wo de ni phone kra beto wo seconds na kra de sesa me na me se last ablante madam fobi eh sesa watwe mpla no ama ni fo kra da one person na yire de de sabe o ko twale nokia pa no de twi suppose no wa sense yego so last minute na nokia na kwandam minia hweye papa papa na urade wa bo wate wo wa mini wa che o kwa chapter 10 he verse 34 wa se ukrainian ma ho so yakopon hwe woni panim na du osra urade na urade pese wo je no na du osra urade kra po ye nie no efa ne ye pese ye jina wo ubegina hefa na me am preach ye ho me mabo a because Matthew 7:21 say enye obi o se me se urade urade yi na mom dia wo ye je wo soro no na pede ani tina Romans 12:1 wo se obi afa ne nipa dia si wote sa for dia ti ase na me am preach ye ho me mabo a wo ye praise and worship wo ye praise and worship na sister yi ko to solo ya na no ni solo as we do heaven na wie ha enu mi wo pega ra ra ra ni ni dede na bra bonye adwoma ya doni se dom dom dom dom na tade ya kura chese won sakrai kristo di ba sha tade ni sisiachi ni yam ni ni pedia gina guabontre enne mema ne kura dress kama esne ma no esu ko bible nu mu a first timothy na bible do se e ma no emom na emfa ni ewuade emfa shentade se first timothy chapter 3 verse 1 first peter chapter 3 verse 1 ka wo kopim 8 no wow said your ma kron kron sell anom ye die awurade achi and if you look at ye hu wiade sefo ma ye ho kristo fo ma me ni aba ye na tade ne sew e fatao e you shape e fe na so bible no say ye wono ma nyira ho kwan na so anya ni nyina na fata ye wa ho sie sie fa ho nko ba bia me no de wiase do na me hwe de wiase ko en hwe baba wa bia we yi no ho ama no ho aye fe na entino na mo so hope heaven akopa dia ma wani so hwesoro na dano wachi fa ma wiase enem mamba wana ye problem okay ka sister ne se he sofo na wiase ne de se ko na nim a na ho so ko wanim waka mate e wiase ne do ba kwasa na ope ba bi agina na wesa no ho se de urade si bo ma e ma pa tell you sa ma se e ma hwe ye ho so ye ya oh lord anka ukroji pe od ba sha wunsem ko adwuma waka so wate bia ma no urade bo won chese nyakopa bodie nyina ma ne chatu te urade do wo to ba na papem kosi ne bawde ni nyina yeka wo kwa hyehye ne bawde low plus e wo 10000 8000 wo ablanti e wo de fa commerce franchise se ya wo benya t-shirt bi enu se ya hye wo e ma urade pomo oba bodam kra da dwene nya adwuma wo nya be mama ne nyem no be ma bodam oba be ne pe no ha wo be ti Jacob kosu me 16 years bible say ye ne nisu te say 16 hours o baba akopenti I tell you no crapa na me catch your media ba bu ho na nipa mu na urade so bu wate ma wiase nya wo fe wo yi yi wonu fuma che wo yi yi koto dwem no asem wa che che na be ma ware wo ba wo fa de yahwe o fa de yahwe because nipa dua na nianim nyam bie moton moton na ko ba she dwae dwae to kro kakra be ba be de dwae na chi e me ma atwa mu wo chalete na wo to gotem mie no to mepem be metum sho ba to sa na ka bo ne so abei papa na wa hwiri got and show them chao na so ene be ma wane wo ba fa ne nyahwe asol them kra u konsol yan kase no ma na so fo ne minim dia yeye e mei ta di o she nyum to fo ne bi pa o atemu da gana ni pa 22 to 25 million we yakopo nya 1000 kra wo ha na urade wa consider I tell you me no kra pa na me ka cho ye easy
asofo na tunkwaje asaba kire enna sofo beka urade asaba ya yura wosem sister islam nyina da sofo infra ni tunfo ha esa obie bible no ohun sa sister ni islam da ha genesis kra na ye ni se genyase genyase eya fendi ye because uko first second timothy wase me betufo yaten enchechere aten ye na manyakopon ni petumi aye pe enna sofo tunbisa nsoroma mi preach na me shankom na obetia ni shankom shankom odi shankom na mo mo te brofo so safo prophesy pastor prophesy na bi so atwa me short pro pro na nipa ni gwa so demo ye pro sa ye pro to ba mom na sofo ya begira ho na nipa ni te bonim e get bu ha honho mu wiase ma wo si age wa wade e urade se menka sanchro ma wo si ase ye ye de kawa bi hye wo na honho mu wiase me ho so ma me yi kawa no na yakopo de kawa be hye obi a be for to be by for to be and a girl who ha ma hu se wa horo pants se se dia se ho na ho ho mu wiase ma hu se pants no emu bi yesa wa hyane blue na obi a hyane pants blue wa sofo awurade yi kire wa dia pa na awurade benya firi mu e dia na awurade benya firi mu me ni sofo so ko Hebrews chapter 3 verse 5 bible ni se Moses di no kro ma awurade pa na so atali use Moses fo ma awurade no wo se woni behwe kro na wonan de Moses pa cha we urade kun no na se urade ehun Moses moba bino mi elu ba gira hefa anything na me evangelist odro se me shade urade de ye Moses na na ma me sha me usi ye pa me ma ka urade asem 24 good years so fo me first ke di pray de urade aduma da yesa bia me ne problem me jam won kwala me wo yire gira no wo me won kwala e ma me ye no na ma me ensa kwala num na so fo we nyina chi me first ke di pray de urade aduma e do me bi an kwala ni e baropoto na school fees ani ade yanke sofo preaching bebre ba me ye ha na ke me use quotations pa na me di age ofreya what me use quotations na me di na Daniel Pobobi a finger sequence di bu ni pa ah ake 24 years message sofo ake me ye dada e no za ke me preach wi na ke ni pe je ja na ke me chamvre pu imam me chama mu wia na de makofia se Deuteronomy ho chapter 15 verse 7 say bible say bia usema unu ehia ni hwe ni wa na no akoma ma unu ehia ni na wo da no akoma me urade mema na dane boni atia na kan frepu ni kura wo hwe mani ma Job chapter 41 verse 11 wasi mu wa na wa ma bibi wa ma me urade bibi na me urade ma hwe na na ma hwe na na mu ha na frepu ni kura ma sa de wa ko Proverbs chapter 19 verse 17 wasi de ho ma boni ma body fe ba urade na ka de odi ma urade ma hwe na na mu na frepu ni kura me hwe das wa so adra na ma go to Proverbs wa chapter 3 27 to 28 e ka chro yoko se kwada bra na o chira me de bema o bra wo tu bi mbo se wo betumi aye wo da so hwame ni ma be de wako Proverbs chapter 10 verse 4 se wo hia be hia de o twetwe ni sase e ti wo di le no ama me hwia sofo ati ye wo quotations bible be yusu de bu amafo na so ye die e wo awurade nsem me hwane wa so adra na mdo aba Matthew 24 ho baabi Matthew 25 31 e kom de me mama meduane e su kom de me sofo be cheche bo hwie na mistake scan ma and one is do ko Luke chapter 12 verse 15 monsha na monsha mo ye wo pepe ho sofo ko be yi na ko yi 2000 na 5000 nom ni ade a me ma so na do ko sika Corinthians 9 7 se di odi ale bafu ni be twa no bafu sofo akebe yi na so ye mfa sika di bra nya urade adwuma sa so ko Proverbs chapter 3 verse 5 o se nyi su nya nsa no hunu mu na mo twa ya urade no no ba bua bible ni se de wa de so no ha na to urade so no no be ye tisofo ma this one me how we one wa blabom no me fan to nipa so because me nim say urade ene ma woni pa ya doye akoma na ya doye ni nya nipa de ya urade it is some 11 verse 8 to 9 say e yes out true urade say so to do beto nipa so na no me kwa asoro bi na ya de pa de asi wo ya de anote wo ila pete so uyi pa na uyi ke no ba kon wo pa ni ma 50,000 sister bi 8 utumo say ni fie ho pa na bor nsam shi asafo ne se de obeka bi omunka ni nachi na ye hwe buru nsam na eya yoro ho sem papa na sofo reka ene dai no maje so ene dai sofo ne ka ye be hwe buru nsam awurade fa table mesia ne mfa buru nsam to so dan na chimba me na me hwe no na obakro anko da ho twen ho kasa buru nsam ye somo mai cheka awurade dinda kola kiti wu mushi wa no yaya ya okoyi asia gin ne star na otwigu afurum oba besia fa okuru nyahwe kojira so dem
wo bro sam jeje mi a me bo na ba wo ti aba no si nyina betu na de me ti ya ne mpa ibo na kenzi hwehwe na sister bi de ni de dia wo bi ani achi odofo na sister ye ni aye ko de fe de o pa drop na me jodi na me sa wo ko hwe bonsam obetu ani amo so otu ani kasa bonsam ye suma mai minia fa wani fa wani pedia fa si wo ma bra konkonye na ade abro sam chiri ni se ubetro bone na watratri nim no waye kronkron eno mom na weye urade bonsam betumi asuro wo na de moye ye na waso demo de monru ba bi akura enya twini bo enya nyom to enya praises enya preaching abraba wudi uni pedia bo roma strefo amakoti wa kire wo se wo se fa wudi pedia de si wati sa for de atiase urade ka che ye first Corinthians chapter 3 verse 1 se mo ni pedia ye yakopa so dan etuhwe ye no afa ni nsa ene twama moni kro no de adutu ansa ni pedia no gana so for bread to say ye man kwaji asem do so ene sika ni prapa so for bla bo mene obabia radio so for aya na ye how bebre in control raden ka ye na nyamwa because bible say we ye bre mu no edi fatru for bebre baba yesu kra beto wo wontu wontu wo mu ase ti aya na nyamwa na bible say duana ba ani ebe hu dua kro anoti wa ye said ye si ton de fado said ekwan ye fa so ji wo fre ekwan ye fa so eye enu ma bi no ana din wa da se say sofu we odi fo we pastor we sempekade we on fre urade ebre na wie du ebre na wie du ene sofu be jina pupati mem ya kan imam ha sofu ya kan ni the church members in atichi and today I told you the blood of proof and God will touch you, they can receive your blessing. I promise unto them, oh, Lord Jesus. Na mako for some of fana ntibrofo na watre ni sa na mani tigu na mani dia yama bro dia yama bro yama bro ha to anonte wa ye fiasia ni se rekra chere fesoro no pay ma wani soro na chifo ma wiya pre na wiya du virus me no nka san kwa chiri bebre sa se bi pritiu ha amadea chenne obesesa ha obi jina ho pa fa babu du tunsuom ho no fa bentu afo fasado obani egu chiri ne bo yesu na wo kro beka yesu sire madwane akọ awurade won hyew wo de papa ne boni yesu woni bi wa koma je ho no yi sa se de wo ye nyina no e wa hyase na de bi e wa hyase ne so e wa wie ye etie tofo yakopon kasa wie a o si de wo aso no ontie de wo aso no ontie bebia wote ni bebia wote kaseti bebia wote preaching no bomodi so bepe ba kwato bomodi so bepe cd no kaseti no ba kwato na wakwako bwatie sebia ne buo sitie bia no tona kobo na wotumi to sezi free more than 45,000 na dawo de na wohwe esam wodi bone aka ho bomodi so beto ba ko na wakwako tie na wodi mu nsam no e de ye adwuma anopai menem nkasa nko akire awurade shiramo na onom awo awurade de won hyaw on how wacha upe di amao, di wapa se uye biyano ye, na kaya wuse uwa mfawa atemu ubeba, because ebraka wa nimu sese ne etia. Ebraka wa nimu sese enu etia. Takunu pe, jobu nisi obi wa wadi pinti, esu wa uu, enfa uso wadeng, wachina uwa nibe tumaji wa ukrefli wisem. Tebla uti asye, udi dia unu muno, enu wasenka futi dumi enu, wase kaya ubafu wa mlanti bilimu, asana dabo ninaso, katu wa nimu ya mampaye, ewradi yada wase, umeda wase, umoblo unu wadimu so, wama wache yensem, Nsembe ye guo fomo papa, wuna betu mema asemi ya su, ebra asemi ya bay, maumeti asemi.

0: so obanya otete obama ne dane onyansafo a wankasa wani bagi oh wani bagi
1: no bakwasia ye ne na
0: wrewo o se ye papa no manwo ye ne omo wo ye ne omo anhwe ne omo dia wale dodo ewo ma 24 ne 28 omo tu ye gu ye no o se ena omo ho chire omo pa because omo anhwe na ye yetumi abua won
1: omo ye mabo
0: minya mema ho na so bi ni ho
1: yes
0: ano na ma mesia nyasa se e wasa me so me ma ma wo no me ye den
1: hwe wo mo
0: hwe wo hallelujah
1: amen
0: to aso
1: obanyasafo ma naje ni je
0: obanyasafo ma naje ni je
1: no bakwasia ye ne na wrewo
0: no obakwasia de tembia Omanina, you know who? Chazembi, Proverbs chapter 29:15. Proverbs what chapter 29:15. Tetubani yepa. And no bit to me the abanoma, echo wali wobi. Oma kwa ma yen tia banomano. Akrani de yen yo bentina soria. Udini poo poo poo. Tia tia. Asembu Proverbs what chapter 29:15.
1: Abani and mkama nyansa.
0: Sabro say, abani and mka. Eme nyansa. Iti akura wo jimi a shino.
1: Yes.
0: Abani animka amanyansa twaswe
1: na bofra watu na sraha no
0: abofra yato no sraha
1: ogune na nimu asa
0: nkwara ni bobe yato wo sraha
1: pehwi
0: ye ngia won ena ni eja ti baabi hallelujah me me akosua mansa de me ba we de wo ba ha ya ni ni agro
1: eh
0: hallelujah onu ni ndi agro obese so nkwasi agina gu animu ase bata ni jimi ya wa jimi wo ba wa wo no utum bie wa no kase obi ba ho amane ni ni agro na kra no Obeji na tema ya diade. Agu na nimu ase. Wa ma miura hu ama o papa papa papa. Wa ma miura hu ama o papa papa papa. Wo si akola ye to no sraha no.
1: O ma ne na
0: nimu gu ase. O ma ne na
1: nimu
0: gu ya diade. Gu ase. O so uto akra sa na wantete no a. Wo ne wadamfo nam. E na waka kire wo wadamfo no se wo ye kwasea. Afi na wo na wugina hwe. Wo ni matwasi. Asa okobo oba no. Asa wa fele. Shege urade din.
1: Verse
0: 17 ne sesei.
1: Tretena wo ba.
0: Nti Bible say ne sa ni nti no. We are bad time ya tenetene wo ba
1: na wo ma wahome
0: na wo ma ade ade
1: wo
0: ma mo hwe wo ma ma mo ko school ankesie no ene ya besifie atoka sama wo a wo mo le last hwe wo mo so mo wo ma ma wo ma hwe wo ma no hwe sofa ye sofa ende o se nkofo so a wo ma mo hwe wo ma no wo mo nyini nchew hallelujah o sha kura na kura ye se wo be hwe no na na ma me na wu na papa na wu na de onhwe ne ma no awade ma ne tenase hallelujah enyini che because nkwala ne sofa odo onye obema ho one bi obeden etu ye ba taya utie mi na na sa wale saya ba wadwunu ma hwe ye papa papa papa pa enkwala ne awade de ne ma wonti ana waso se enya wukunu enya hoyere 17 no wakan ho
1: tretena
0: oba
1: wahome
0: na wa ma wa ade ade
1: wahome
0: na wa ma okra ade ade
1: enika
0: enika Proverbs chapter 23 verse 13 to 14 Proverbs chapter 23 13 to 14
1: wose
0: aha
1: emfa atenatene nkamia abofra
0: ti Bible say emfa atenatene me nkamia abofra
1: na odi abahwe no a
0: na odi abahwe akora
1: ongu
0: ongu aha
1: so odi abahwe no a
0: na odi abahwe na
1: obaje ne kra frasama
0: obaje ne kra ade ade
1: frasama
0: frasama ndo hallelujah
1: amen
0: Solomon David ibe wuno friend ba Solomon wo tu ne for Chronicles wo
2: utie
0: wo se me ba me ko sure urade unyankopon hwe na kwa so ye na nte urade akwam ne urade unyankopon ade ade ehira wo ena ba tan sen ena ye bie ya no etu ya ba fo se ye ba ensuro unyankopon hallelujah
1: amen emfatena tene nkame
0: abofra bible say emfatena tene nkame abofra
1: na
0: wo de aba hwe na ena international school bebre ye yi e ma afrim
1: ye ja bo
0: hallelujah because teacher ninu kwhwe akura no a de ma me ne papa ne baba be yen no eti akwara ne sey a ene wa ne sey wo sey wo school akwara ne so omo mle bebre omo di ni wo school mo eti se teacher ni na ntia wo ba no a na che sey no anu no eti wo sey akura ye to ne sraha no
1: ogun o ma me ni mase
0: hallelujah
1: amen
0: to aso e
1: wo sey na sey wo di abahwe no
0: a baba so di abahwe na
1: ongu
0: ongu
1: wo di abahwe no a
0: wo di abahwe na
1: oje ne kre frasa
0: na ene wa nsa na wo di akura ne kre frasa mando ene aba ta bebre nhwe ye mantie manu bebre anum wi ebinuma ko ye akonhyafo awu ebi abokro no ya che won ya ku won ebi da prison hallelujah
1: amen
0: to aso e
1: wo sey meba so akoma hunu nyansa
0: o sey meba se wakoma hunu nyansa
1: makoma beto meye
0: makoma beto meye
1: yela nso meni baje
0: manso meni baje
1: na me se waho besepe no
0: na me ho besepe me
1: se wano eka de etene
0: se obaba ejina kupaje ninu wo kenya nkupa asem
1: sa
0: obejina yafa ne sai eye mp no ejina parliament na wo kasa wo ne sai